0: te ne pi kala kale gungko genchi ma nyi nyare ke ku bo mo le to to gu te ba anyi nguri ye ye fu wo ku i le ba se ba ke re to gu gen de re re ne ye ku tu bo ya pe te wo lu tu le ke che che ke che che e ni yo ro ku ba se ba wo ku i pu ko nu le yo wo ku ye le ba se ba ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni ye ku ro ru ju ba te mu ne ju ba wo to pram pram bla se bu o ku te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ke til richevie menek lengke pulo mete mele etini ne i ke fla ku fevi ku ku le ka sa kro a kro ko fi sa bla le se bu o ku sa kalola ne ye e o fale ke taite ke u le fkara menek lengke pulo mulo me mumuye mena pale o ku ila ber ke motu mui ya woro le mulek bunke tu bo we la nyare bire wo ku re dir bo wo nyare bire lo chungulu we we sa u lu re abai mena faru we kula yi da we le mi
1: al umman kasanto go ga wata sanarwa kuna cikin wa'anda aka kidaya a cikin wannan kamfe ta raba gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwari na wannan shekara za a raba gidajen soro a kashi biyu rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka yankin Savana yankin Central yankin Plateau da kuma yankin Maritime rabo na biyu za a yi ta ne daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen soron ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon soro. Haka zalika tana kare mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga Ministan Kinki wa Lafiya tare da abokan huldansu.
2: Oh, nkwala, atan marwa, to ba kwani ta ba mo. Dike ga tu ba ce kenga, ai ce kenga ka ka to tani tiye ta karba me fata ga do. Jo da tana me ya ta tare tani na me ku tamuran da buriya to mi. Ya kwan bu ta dan ne. Babu to da ku tana me ya. Ku ya ba ke ta ba tani bi ye ta fi tana na ne. Ka ba ye ne da fi tana ne ne ta mu tana ye ni ya ga. Ba ba to da jan da pam ku ta ku ci ga ku ci ga kwata to ku ta ku ci ga ku ci. Ka ye ya ta pam ku ta ku ci ga ku ci ga kwata jan ni ke ye ku ta ku ci ga ku ci. Ka da ni ye tu ku ta mu ye ku ri ye. Bi ci da ru wa ne kwa ye bi ta ti da ku ta mu be ni. Karabu tan ku ci ga ku ci ga kwata do mo mo da di ya ku ta mi ya ga. Atwa kwari do ti ya ti tin ga bodi tenir bo nyi bu kan du wa ti mi ya ga ba ye ba ke bi ya ka. Ka ina me be ni bodi ga di wa mo mo. Ku ti na me ya ti ga ni bu ye mo. Ko mo ba kina a kina do ga ye ta ga to di ye pa ka piko ka bala na ka ni a kwa nyi ba jwa da na mi ya. Ku kwa a du wa ra mi ya ga do. Ka ma ra pi mo mo da. Ba nyi ya do ka da ke da. Ka mo ka do ni ko ti. Mi ni si ye wo ni. Wani dukkan na dai dole ku ta ga wannan kuma.

0: Aha, togo na chim. Nyul sa ke bangma ke tinana dubwa. Nina nyai ke kapkanne. Kan kokona na sa ke blanyar na, pa fam lebo ka blanyar nga. Njam, sa ka njam mo pote bina wi ke puini na, ke yote sa yu puini ni dal. Kan sa ke dapon so ko de atakpame na maritime atan problem pe yar. Lili mo sa ka njam mo pote bina wi mo ko ne lu, ke yote sa wi mo ko salada. Na ma na sa kara atan pon. Na grand lomé à temps pour blanyar yulung ba sa ga na cha na chula ga bna leke na da ka blati na do gba ya na cha na lejo ngam ya bna na tina yulung gob na kan ya na ma ba jala ma ga trna ka na ma ga ka na do gba ka fala ban ka ta de ka do na do gba pour kinye koma sa ke ne trete ka tang ma ko mo mo kinya fiba a simple tuna ti sa tro to go da gom na apipi ko pe ngba po a bora ya na na cha bo baba na ya anya gom
1: parte ta wa togo wisa ema meela ne kal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nan pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa no kanu tala ay kun huna na sen nisa ka hundon kata na tapa on sokore atapa mate tata no tasna maritim taman na volta nyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat oso ay kun hindil nalara Nganta lai kun hini tise ka hunon ka rewe kata ka wonon kata na akwasa ha muto namba karate tata nota sna gran lome nere siru mi se muto namba ayoko nyari ngena sakana ha muto namba na ba wengena e charite ne kor dakpa ka ayoko nyere ne ka menya ka kalmina agalmita kara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka fala na ware kun bata kara na ware wa walna wa muto namba ka fala nu wamba sewa na wajar watena wa wasa takut itu temer ta wali kasta no api so na wan ta walona mudo te hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atikisa awarta o kwana la fia ka agweta mudo te hendo la fia sarta kala ya atikisa awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister na pa nyalo la fia awara na wumpa tan mata so ne wa

temi omo Togo an awa kan e nagbara chuala pa pipe ne re Togo bibe asoko eto chika pe achuala pa ama aboche no na imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuyawa nere savan central maritime undwa bibe mplato agbara ekeji e obolo tinojo mefale nogu lontantan ochuyawa aboche nere kara unere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi angon fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alakpan mbe ne bolo e melo ye begba angon sintan we man kan fun e ebo bane we man lon di be chika nyari acho alakpan melo e ako fun e bo wa wane ni egba gbe mbi adire fun e ne kagba acho alakpan okman juni elon la bone yese mo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e tin di ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun

tarta ta na tawar togo wisa ema meyila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakoro ta ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna na sen nisa ka hundong kata tena tapa on sokore atapa mate ta notasna maritim taman na volnyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat oso ay kun hinil na lara Nganta lai kun hini tisa, ka hu nongkara wea kata ka hu nongkata na, akwa sa ha muto nampa karate teta, nota suna gran lume. Nere siru me sese, muto nampa ayoko nyari nge na, sakana ha muto nampa na, ba ue nge na, e kari te ne kor dekba kau ka ayoko nyere, ne ka minya ka kalme na, a kalme takara yer ka ama ere, awanta ka sa hami muto nampa ka fala na, ware kumba takara na, ware wawal na nwa mwa muto nampa ka fala, nwa mpa sewa na, Wajar wajar na wawas takut itu temer tak wali kasta. Nuapi soal nawan tawa walona. Mudah dah hendok ka hua hua. Oh ha lafia ka serta ka adukis awarta. Oh kuana lafia ka agueta. Mudah dah hendok lafia serta kala ya adukis awarta ya. Nuangga ye kulin na. Tak korota minister nampaknya lo lafia awaran. Nuwempat tengah tasone. Wahusu lafia.

0: 不哦，比萨卡罗拉那也，哎，我发嘞，可大伊那个乌勒夫卡拉们那个人格不咯，木罗咩木木耶们那巴嘞，我鬼拉贝尔个木土木耶，亚瓦罗勒木勒个文格，都不会那伢的比嘞，我古勒迪鲁不会伢的比嘞，罗琼古鲁，为我啥乌鲁鲁的阿班，木那法罗威，我拉伊罗拉威勒咪不古鲁。
1: Togo buya togo bufoka, madere na mimi na bara orani da, na bara bara arne mundu. Mundi bambuwa be bara baki de kang ragri na, wale ragri torg na be ida mubindi na runi iring kere in irundu. De gamata na bara wale mundi iba santo mumre mu. Nogri mi log talv kira gora kirin ana basa bjel kataka kirin aninde bindi na. Tepat san saban santrak plato pada na Martin pada. Redri mi tepat rana kan kargang pada na nun belum berungun. Bawa na mimi na bertuwa dah kira kau rana kasur wule wad gile bana asan kalangan numura na aina basan na kalbala ni batu wanti kamar na wule wad bu banda ora hidri bawa na mimna kapsan kani kapam wule wad bu pami kalbana hong ni jana be basan dogru ku kuyu haruku bibir ba kalani babe ba bibir na kalang kene bini basan da bana bawa na duru mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata mimna kai madi yuko kai ta wule be ibe mini ti tembo na tembimna mundu bana man tu toraba wunna dumi ida be imugu getem boti togun an kamini si asu ni da kwan la me gudun na hatun bebe sa.

emi omo Togo an awa kan e nagbara atualapa pipe ne re Togo bibe asoko e to ti ka pin atualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo otuya wa ne re savan central maritime mundo abibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan otuya wa aboche ne re kara ne re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agun fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bo lo chagbo kagba acho alapan mbe ne bo lo e melo ye begba agun sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanya ri acho alapa melo e akofun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa opanju ni elon la bone yesemo e mbe akofo fun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi chelakun e na ri ndi ara lile un ene na ko

maritime a un problème pour hier. Lili mo sa o kanja mo potbe na wi mo ko ne lu yo sa wi mo ko salade na ma sa kara a un pon na grand lomé a un problème hier yulung ba sa ga na cha na chula ga bana leke na da ka blatin na do gba ya ne cha ne lejo ngam ya bana na tin yurum gob na kan ya na ma ba jala ma ka trna ka na ma ka na do gba ka fala ban ka tade ka do na do gba pour kinye ko ma sa kene trete ka tang mak moy mo kunya fiba a simple tuna ti sa trete ko da kom na apipi ko pengba pa boraya na che bo baba nga ya anya bon

0: temi omo togun an awa kan e nagbara atualapa pipe ne re togo bibe asoko e to chika pe atualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa nere savan central maritime mundo abibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan ochuya wa aboche nere kara unere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we man kan fun e ebo bane we man lon di be chikanya ri acho alapa melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okman juni elon la bone yese mo e mbe ako fun fun acho alapa mbe bogba kasuna be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko mamu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun
1: Togo wa jama, ikaso, ikamanya netuwa oboe japa, wakpeetu wento puonwa alafyeye. Insa, iwe ye poti ye, tinyibi bibobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche dila wa adadi, soboron waduburi beya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe pune inakibacho, wa iwe pune inyi. Ba, napongo wa farande, sogade wa farande, atakpama wa farande, nichevi wa farande, duburi gane. Ike duburi dileri, tuwa anasar damo. Wa iwunkoni ilobe, kibacho uwa iwunkoni pui, tuwa karawa farande, ne lumedong, ne za duburi dileri. Iwe mafuna, bangma ncho, farande wa ba minuna, aaye, lubon wabifo uwa sobore, dekeba uwa takada wabatewe. Dena na iso obasuni, na abifo suwa sobore, inyete lokuta wachunsiye, bibi nyunsi. Kido soboro poni, Yinsa ala meri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinyibiti. Soboro ni peredi ni fiva.

togo buga togo bufoka madede na mi minna bara orandi hida na bara bara harne mundi mundi bambor be bar bagi de kang ragdirna wele ragdi torg na be ida mu bindina runi irin kere in irund de gamatar na bara wole mundi basan to mumrim nogri mi log talbi de wora kirin ana basab yel kat ka kirin aninde bindindran tabatsan saban santra plateau paran martin paden reider mi tabat dana nan kan kargang paden nan luma berungun bawna mi mina bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina basan na kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawna mi mina kabsan kani ka pam wule wada bu pam kalbana hongni janabe basan dogru ko kunyo haruko bibirba kalani babe babirbina kalan ken misal da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu de bambata mi na kai madi yuko kai ta wule be ibe mi titin bona tin bimuna mundu bana man tu tora bawna dumi ida be imugu getin boti to gun an kamini si asu ni da banna me gun na hatun be bi sa ni getin.

te ne pui kala kale ngungko genchi ma nyi nyare ke ku bo mo le to to gu te ba anyi nguri ye ye fu wo ku i le ba se ba ke re to gu gen de re ne yo ku tu bo bia pe te wo lu tu le ke che che ke che che e ni yo ro ku ba se ba wo ku i pu ko nu le yo wo ku i le ba se ba ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni ya ku ro ru ju ba te mu ne juba woto pram pram bela sebu uu kui te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokote menek lengke pulo dapangu menek lengke koka teleri cevye menek lengke pulo mata mele etinine ika felak febi kwe wukunle kasa akoro akoro kofi sabalele

pon nan vi yo bò. Fi ke bele kpò gale a, mou ka o. A ou ke be doa, mou ka o. Nek ba ni tek be la go e chan, mou ka o. Paske a me bou be nya, mou ka na me bou o. No nya do da siwa, vovo man no a si o kaka. Kafla, ana home, a kong wanti do da yame. Be a nya, nou kole da la hwe bou me.

temi omo Togo an awa kan e nagbara atualapa pipe le re Togo bibe asoko e to chikapen atualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuya wa nere savan central maritime undwa bibe mplato agbara ekeji e obolo tinojo mefale nogu lontantan ochuya wa aboche nere kara unere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye big ba agron sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanya ri acho alapa melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okpanju ni elon la bone yesemo e mbe ako for fun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko

0: ma ikaso ikamnye netwa obojapa wakpetu wento ponwa alafie insa iwe ye poti ye tinyibibi bobungiti soborom baba pe inyoye bijindi chediche kibebandi chedilawa adadi soborom wa duburi biya ikwele ile toa anasardamu odamu ulolori wa iwipune inakbacho wa iwipune inyi ba na pongo afarande sogode wa afarande atapamu afarande ni chevio afarande duburi duburi gane ike duburi dileri toa anasardamu wa iwunkon ilobe kibacho wa iwunkon pui toa karawa afarande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de na na eso basuni na a befo so asobore inyete lokuta wotunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa ala meri wa be da parenti ne fiva wa ewe ki pere toa tinibiti soboro di peredi ni fiva
1: ikede pataki lokun lobinrin gbogbo omo lede yi daju daju e ti fi oruko sile nipa pipin awon apo efun ti won ti fun ogun si e ti jobo lede yi fe pifun awon ara ilu ni ofe ona meji ni eto pipin awon apo efun ni o ti waye nipa koko lati ojo 14 si ojo 18 osun yi ni won pifun awon ara ekun arewa ekun arin ekun esa oke ati ekun gusu igba keji ni ojo 14 titi di 30 ojo osun yi bakan na ni yo kan awon ekun kara ati igboro ilu lomi ati agbegbe re ti asiko pipin awon apo efun na ba ti to ni ki ayin e mo jafura ke gba one aye ti won ti jure fun yin nigba ti won ti wa gba oruko yin sile nijo si ki e lo si ohun ti e ba sin lo e mo gbagbe iwe pelebe ti won fun yin kun le mo iye apo efun ti won yo ko fun yin lofe ti e ba gbagbe ibi ti won jure fun yin e tete jara lo si ilewosan ti o somo yin ke lo bere ki a sun ni abe apo efun o dara gidi o ma yo ni kuro lawo amodi iba yi si tun mo fu gbogbo idile oluwa re ni alaafia to peye apo efun pa ma gba ni kuro lawo amodi iba olukede

togo buga togo bufoka madere na mi minna bara orni hida na bara bara harne mundi mundi bambor be bar bagi de kang ragdirna wile ragdi torg na be ida mu bindina runi irin kere in irund de gamatar na bara wuli mundi ba santo mo murim nogri mi log talbi de wora kirin ana ba sab yel kata kirin aninde bindindran tabat san saban santra plateau parnan martin paden reider mi tabat dana nan kan kargang paden nan luma berungun bawna mi mina barto wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga num wurana aina ba san kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawna mi mina kab san kani kab pam wule wada bu pam kalbana hongni jana be san dogru ko kunyo haruko bibir ba kalani babe babir bina kalan ken bin misal da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu de bombata mi na kai madi yuko kai ta wule be ibe mi ti tambo na tambingu na mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getem boti to gun an kamini si asu ni da banla me gudu na hatun mi bi sana.

0: Togo wa jama, ika aso, ika amanya netuwa oboe japa, wakpeetu wento puonuwa alafye ye. Insa, iwe ye poti ye, tinyibi bibobungi ti soboro mbaba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche dila wa adadi. Soboro mwa duburi, beya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe pune ina akibacho, wa iwe pune inyi. Ba, napongo wa farande, sogade wa farande, atapama wa farande, ni chevyo wa farande, duburi, duburi gane. Ike duburi dileri, tuwa anasara damu, wa iwe mkoni ilobe, kibacho, wa iwe mkoni pui, tuwa karawa farande, ne lumedong, ne za duburi dileri. Iwe mafuna, bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na a befo so sobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa ala meri wa be da parenti ne fiva wa ewe ki pere toa tinibiti soboro di pere di ni fiva
1: togo jukon muda ti wo do ti ke o e chono agbeto bi so ti ke si dolele logbo e gba taru o ako su do aku ti pelun ku video la mesen o gbo le kaja cha me ko lo yi ha do wa towo o so a follow te inu no jukon togo jukon la plemo muda mama avava me le togo ni gba di ho le pepi ma kho ma kho gbali gbali wa to aku o me le kareka ya hla to kwanya mudole ni ti America ho no mi le nkeke vivo a deno zalikule ti la va yin keke amade tolo no a fole ti le kweti me mi le wa do me le to wa to akwe duo me le kareka ya hle mi ko du godu to wa so coupon ti ni o ma vi aso no mi coupon lo ya na no mudole ni ti mi a ho ko lo fini mi ave khwele iji mi a pele mi a so lon lo ko lo a me khokho nwi de aso no a me hle to no va lo mi gbo ete iyigbedo asi ti so akosu do aku ti pelon ku video la mesenyo gbo ile kadodo mekoro irado atowo

tarta ta na tawar togo wisa e ma mi yila ne kal mete se fe na pisina ha mi muto ka fala ka rakoro ta ka wono ka rewe katana pete muto na pataro ko so lao taman na volta taman koro mi nyante ka lesa se kuno ka rewe kata ka wono katana oso ai ku hina nisa no kanu tala ai ku hina na sen nisa ka hundo ngata na tapa on sokore atapa mate tata no tasna maritim taman na wol ngente kle hundo ngara we kata ka wono ngata so ai ku hin nil nalara ngan tala ai ku hin tise ka hundo ngara we kata ka wono ngata na akwasa ha muto namba karate tata no tasna gran lome ne resiru mi se muto namba ai ku nyari ngena sakana ha muto namba na pa we ngena e charite ne kor dak baka ka ai ku nyere ne ka minya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami mutu nampaka falana wara kung matakarana wara walna wa muwa mutu nampaka fala nu wempa sewana wacara watena wa wasa takuti tete merta wali kasta nu apis wana wanta wa walona mutu te hendo ka huwa hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya nuanga yeku lina akorota minister nampa nyalo ala fia awaren na wempa tembata soni wafusu ala fia awaren